0: Alright, awura so sa busua ya tena sa live on Angel na yetime de commentary. Aya de mo hwam de mo ate etime ade brawo awo jumade no sa England. Ene omaya
1: na so now this
0: ena ade game no etime ade aboani wo hanan tantam so emerante de ba kwa wo magye pene se wo mo gina pitch ne so asia kan ade am above England ene Croatia Ghana e group no enye ye hwese game we e bia draw kra no ebetime aboa na na nkopon adoma ena na dwi eya duba ko eboa yetime ade o ma ya fan sa panama yetime ade o ma ti atimachi ho enti ehwe se enye ma betime akwa.